Niya talak hit ang tuklutin ni ikon niya gayos ka mga damalik hantak ipiktik na kimanga kamukitkiso niya chile kaklukiyan ang nakamagpitsaw sukiya 78 yut ton sutin na takan kakalukiso aga ulektitik na perserat elderat salis mikilungut amsakat kuyo ko niya malutin ng ilayt na ang kalutin na napaw natin ng takan kakalukat samon na kanrutong ka siya kinanitaw gam Cunik ngait nun akan kenak sian cari sur ngak ngait nun tamani ya wita sot rumami. Governor Mike Dunleavy him to be 223,000 akit kun state and pacheta ganak ayagak kak kitugut kainun Mount Edgecombe High School sit kamiyam litnarvig aulukumarun state tamak chali pingayun na pacheta kumalrid chali state maintenance amun na tagama malruk imaunat Dunleavy kanakti Grant Robertson nakpiluli iga kunam governor am chingumalit niluki ilas kait nagnuta ganak chali Aka malungunik malungunik pitang kan sen bird state menaksit ka republik na kan kaluni state na maluka ka boarding school akituk nak niluku kituk titulin ka Charles Tegluku state na nukit hon tamakun tagam sipiluni kapsaka chalagit changat net niluku tan libim takut ka asan ka chali iking kalrak ng sinan Charles Tegan mountains kamak litnawilaktuk Alaska state illoh luku litnawan amsrat Alaska yuk luki nunachon state menakan luni state takas luku piu ngayak ni luku pili luku amsrat litnawat witawis kat nak state menak pilu ni 123,000 nak akik amsrat ni luku amsrat militan amsrat ciu ni rumah kat luku kituh wiskan litnawim atau amsrat pilu ni kalau kau ni luki Department of Education na asami ko iwirak kait ni kitalis tayo tayo kutsit ni kitalis awluku tayo ni Rep. Rebecca Himsutak independent daksit kam kanglun mountains kamak akin kasugi nga ni luku lagamas siya bilo ni Governor Vitus ha pinakskap pero nit ni luku akin kasugi tisi kanglun ni mikinungan akim amsaktat siya amsaktmumun tusingat klak ni luku litnarwigmun Mountains come march to them. Him so the Kangaluni, Litnarvik, Kituknak Niluku, Chingu must take clue, Department of Education, not Hanikwa, Charlie, Amskach Chakal Ram, Chaletungit, Nimiske, Charlie Sue, Litnarvik, Ayokuchat, Utluku, Litnarat, Witawik, Skatnik, Ilochluku, Statek. Ang nakutistin su Alaska Division of Education na siyo niluku choktistin ma slamerit miya takut sa kitukan nilakat ng agency ma vota tulit na sunaw tak kauluk USN Dan Sullivan na chalil inilukst ka atak tagama piyagay chak niluku ang nakutistin ka ng kaluniya reported piluting asa Dan Sullivan na utakfik luku pisa palatamon na pitik niluku 45 minutes di atkuna kalaut kratku cukcis nama Thomas Matthew ma nasul na gulung mag division of election na aning nako justit Chris Murray 5 cisuku malunag ka cucuk siyak kait nik atag ayok sud ka Murray kan gulung ni division nam nasul na gulung ayok nilu cek paftak kayak nilu kutawang division of election na tako sudin nga ingilux di retire as Petersburg akumulit na ustungutak dan salvan nam akul lacht das hone luki vota tulit asamia salvanats tunna ay khongluniya tamak muri kan gluniya etin simchallah ka vota tulinunna tamana paifts kumaluku suzuklacht talrit divisionarit awalhot inlulukht la palat tam gawaini dilimikitu tsmi kan gluteng suzuklacht talra sigluku imigis khunit niluku election director Carol Beachram paifluku tam Register the Republican Nagulunia, Akumgalrim Khanifa, Partin Sunia, Talia, Tukhlicht Tasha, Computer Atun, Malisuku, San Salvan Lam, Biutai, Petersburg Armitan, Salvan Lari, Mirishok, Utfixuluku Superior Court, Matakutha, Judge Thomas, Matthew, Malisuki, Kanamuga, Tetsamiritmi, Computer Atun, Tama Ayokutan, Nakpamtun, Tuzinaluni, Republican Nat. Maayat